etin ani mani fani no osa besa sign I want to be a from nani pani bi hu no no omaka se ah enya kwa we no nana ni afra no ano atin kwan chen sa sresrade no le bi si ayo no bi su ka se eni wono na we jina di awade ho adanse mom hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ne fani na hu se wo so ade bi aye nchechire ye aya mania ada wo babra bo so no awade be sane wo bagi wa frimu

awurade nu o wanya wode awode fo oh oh Jesus oh Jesus many at ye must is a woman a big guy no say na a car Jacob unko na obari mabi ne no baba tentam di kodru adechie trani si oja na yere na japade nyina ho otai awlade ni one pipe bo ani akomche ni nyame asem ifiri sa wo hunu se edia na daneswa enye dini na yedimpa eye nsisie ni na dadi ti woni awlade kotentam na trani si otai ni mono awlade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel ntinyame ba ene da ewutie me sa won so beto na won twen ewade won paibom na samne akom jinimu a

na tim. Amama ba na wogba. Ewladin to me sesaw. Se so ba dane podia. Me ka tro se. Abraham bia otim bia. O ma ho kwan na fra Ewladia. Obemwa, oba se sawat. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Obi wa Yesu mo.